le bolobolo le tona le lelale leleleleng phala le bona mabata teng le roekele ke motšhitšhi wa manyomanyomo a tshwatshwane tse khwibedu di fetotseng mojile mole wa selatsa sa letsatsi la matsapa a sa ponye go leitlo di maoto a sa sekamego le gampha e phile se metswedi ya metsi a bollo melomo mesetlha e lefulo letswa e le omile semarambo a lebolobolo le phala ka kwa ga nako yaanong le patata le kwešiša tshwatshwanetse khwibedu le tlogetse marapo mo beng ga le le mphufotso wa mpša o bipang dikweditaba o ka re dilo di sule bogatsho ba repha ditho di tshwanang le setshwantsho sa modimo gadi a ipopontsa itira o ka re o thabi tshwatshwanetse khwibeditse di kokona le momo marapong di botlalo bo phetegileng ka dimotshwana e sa sekameng sebogole ba lebio di sa fetsa bo maboatsi leng ba suleng phisego ka gobane melelo ya tlala tsa tsebo tsa bone itimilwe ke modumo wa maoto a tshwatshwanetse khwibedu.